0: Andaka, Lalara, and Anyangotun Rukatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilok ng ampilyama ang urkuman siya. Ang urkuman niya ng ampilyama ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. It's from Picotan Island. Anyang naningar ka. And ang mga...
1: Hey, where are you going? Don't touch that dial.
2: You're with Triple A, Murray Country.